0: Mwanyi turamubona Mari Kwaria imurunga. Alo alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro amahoro.
1: Yego.
0: Bimeze neza.
1: Bimeze neza dada cyane.
0: Nawe nizere yuko maze kubona icyo kimwe kimwe kivugwa.
1: Ati mu bwo nurunga.
0: Numuyoro.
1: Yego.
0: Reka rero tugwakanya uwifuriza igitondo cyiza abashoboye gutegwa n'Imana bakadutegabiri ndetse bagashika kuri no dunia yabarya na bariya.
1: Yego, uwambeye umanyere.
0: Sawa sawa.
1: Rote ngaho nye.
0: Noko.
1: Kize ngaho muri safi.
0: Yego.
1: Aga na bia ndumwe kuri no muri atukuru ko byo bakatanye cyo.
0: Aha.
1: Ya na ngiye kugira ngo tanye cyambi.
0: Yego.
1: Ndashaka kwishimira kuri Thierry ubuva. Ije bagishingaho kuri abanga na byane nkaho mode emeri ngaho naranja uko ziwe ngaho kene matarika zan koroje ose ada so kero na ureni ura ima ngaho mkitabu ima mangweri ngaho na
0: turagushimiye.
1: Yego, abantu bari bagutse mu kimana
0: ya yari. Sawa sawa, reka tunakwifuriza na weekend nziza.
1: Yarakoze.

0: none papa wawe cyangwa abavyeyi barakuguriya makaye ega si bisanzwe arabandi bana uko kuranyumviriza mwana abandi bana ofite amna makaye bafise allo wi ni sao medineza
1: ego
0: ninde tuvugana
1: Lewis
0: ufise imyaka ingaga Lewis
1: imyaka 14
0: uri sur
1: ego
0: mbega ugiye mu wakanga yu
1: ugiye mu munani
0: Lewis none wewe iyo bagushishuye ucugira gute
1: Ambiya merci.
0: Mbe bajya bana baterana mabuyu bahantu yiki?
1: Akunda kubabwira ko bihera gutana mabuye kabiri.
0: Kandi ijyange so sinziza. Nuko sivyiza nokuri iyo ukuraterana

0: Yes, Nuku. Hello.
1: Hello.
0: Oui, ni sawa. Umeze neza.
1: Yego.
0: Wewe witwa nde? Ari
1: umgane dokeresia.
0: Kesia?
1: Ndi umgane dokeresia.
0: Teresia. Teresia.
1: Tuvukana na Lewis.
0: Ah, uvukana na Lewis. Okay.
1: Wajye ko ku telefone.
0: Egusha. No ufisi imyaka ingahe?
1: Umunani.
0: None wewe iyo mama kuzaniye ikintu canke papa ucuvuga gute?
1: Merci.
0: Ucuvuga merci. Hamyo gizi kosa naho?
1: Ndabwira mbabaze n'ikintu
0: cyose. None bajya abana usanga bakunda gutukana. Abo bantu bahano yiki?
1: Ndabahanura ko urihema.
0: Bohe bakugira iki?
1: Gutukana.
0: None wowe urazi kuririmba? Ririmba none. Ririmba twagi.
1: Kagange yarinde.
0: Hey, twagiye. Naguhaye bid twagiye none. Bravo, amashi menshi kuri wewe. Urazi kuzi kuririmba? Igusha, rero munzi wanyu. Ukuranyumva? Muhagire korare. Okay. Aho rero munzu yanyu muhagire korare kugira ngo ayo majwi yanyu ntatakare. Sibyo?
2: Ubiti rya kwanza, kasubiri rya kabiri. Iranigala.
0: Allo. Oh la la, mbega habaye iki none? Suya kandi nirifuru no musi tuvugani. Mumbwire bajya abana barabana batukana ngo uranshisha. None umwana avuga ngo uranshisha. Ivyo ni biki? Wamwa. Nirifuna wewe umwana ukuranyumviza kiwe ndukuranyumviriza. Umbwire. Allo.
3: Hello.
0: Oui, ni sawa wewe.
3: Ni sawa.
0: Wewe kumengu la shaje mani.
3: Wewe si shaje.
0: Wewe la shaje. Ebe umwana.
3: Ee.
0: Ima umwana none. Ee, bica vyumvikana ko umuntu ashaje. Urujuru caruza rumeze nkuko. Umereza abana mureka umunoho bana abantu bari bakuze murakunda gutelefona gaba udufata basi umwana basi umubanje bagati ingo ingo ingo ngende kuvuga ku radio ngo uvuge ku radio

0: Wahe Jeje.
1: Eko.
0: Tu vuge twese bravo. 1, 2, 3 Bravo. Hamalinda guhaye telefone.
1: Papa.
0: Ucumubwira gute twese hamwe.
1: Merci.
0: Yo tubivuge twese. 1, 2, 3 Merci. OK, coucou coucou rero.
1: Yeah.
0: OK. Bisou. Abana rero muraryoshye. Na mutari injya muraryoshye. Na mutari bisu guti mura. Wi.
1: Nisawa,
0: none wewe, wari hehe?
1: Nari Burayi.
0: Yes, wanje we. None wewe bitwa nde none?
1: Ewe Nisa.
0: Ah, hewe wari Burayi, Burayi amaje ntuzumbwire. Hewe, na jewe nari muri etazi ni, jewe rero urazi ukuguru kumwe kuri muri etazi ni ukundi Canada ukuboko cyaje kugenda Swede. Hewe, eh waruzi. Hey. Allo?
1: Allo.
0: Oui, ni sawa.
1: Ni sawa.
0: None wewe witwa nde?
1: Emerimana Eruwa.
0: Welwa. Wewe ishavuye bica bigenda gute? Wewe ishavuye bica bigenda gute?
1: Atekana.
0: Wewe ugwana wewe. Elwa.
2: Elwa.
1: Ba.
0: Ngira, ninda kunda kugwa ibintu vyiza.
1: Mama,
0: none iya guhaye ibintu byiza ucukora iki?
1: Patima.
0: Ucuvuga merci. Hama iyo wagize ikosa na ucuvuga gute?
1: Babarira.
0: Elwa. None wewe burya ukunda iki mu bisanzwe wowe ukunda iki? Iyo baguhaye ikintu cyiza ushaka ko baguhaye ikintu cyiza kimeze gute? Uyo ninde muri kumwe? Uyo ninde muri kumwe? Mukuru mukuru wawe? Mubwira ati ndeka je ndazi kuvuga. Elwa tuvugane rero. None ushaka wewe umunsi uzokura ushaka kuzobiki?
1: Uzobiki
0: wewe umunsi uzokura uzoba umupapa. Oh la la. Elwa garuka sha hama ucubwira mukuru wawe jewe Elwa ndazi kuvuga vyose.

umukobwa bw'abo bana binyoreka mu kuririmba karirimba neza ukamenya ni marayika ubu umukobwa bw'abo bana binyoreka nawe mugenzi wanjye ndakurarikira nshuti n'uzo mere nk'abo bana.

si kuko namaze kubona ko ngaha dufise abana bazuwa ba president dufise abana bazuwa abadandaji abaganga turabafise ngamana ya tiwi urumva ko dufise abantu bakomeye gusa rero ndabwiye ko ndabakunda cyane abana ni ikiganiro ndafise inzira urumva ko rero abana mwese rero muze muraza kugira ngo duheze tugere gute duheze tuyage vyinshi sivyo merci beaucoup.

0: Allô?
1: Allô?
0: Oui, Nisawa?
1: Nisawa?
0: Ninde tuvugana?
1: Tungimana Emile.
0: Emile, umetirizaga Emile?
1: Ndashimwe iteka.
0: Urya wewe iyo ufashe decision, ninde aratuma ukura muri iyo decision yawe?
1: Sa?
0: Iyo wewe ufashe decision.
1: Ego.
0: Birabikunda yuko uyirekura?
1: Ego.
0: Mm.
1: Ego ndakunda gutanga imbabazi kesha.
0: Nukuri? Hama iyo umuntu yagize ikintu cyiza kakuryohera bica bigenda gute?
1: Ndamushimira.
0: Mm.
1: Ego.
0: None wewe ku mugoroba wavuja he?
1: Utendera.
0: Eh?
1: Utendera nko kwirigara.
0: Mm. Be buryo ufata ka kandi ufata twatundi. None. Emile, tu

0: Firaco, Munere Fonye, Chanjo Hegua. Na makuru fisi. Allo.
1: Yes, mon ami.
0: Hey, ça va?
1: Umezineza mon ami.
0: Je mezineza mon ami, umezineza nawe.
1: Na je wenda simu wite kano kuri kose ndumva ibintu byifashineza kuri radio ndonde kirtin.
0: Ngo hiwanyu bakwitande.
1: Yewe ga ari wasure.
0: Hey.
1: Oya iwacu kabisa.
0: Hey.
1: Ayo, mureko muratse mu tangora nimwe kabisa.
0: None mbya iwanyu bakwitande.
1: Iwacu?
0: Bakwitande ngaho iwanyu.
1: Aiwacu.
0: Mm.
1: Yewe ga isawa ngoze hano mu gaseke boy.
0: Naho sasa. We isa.
1: Wi.
0: None kumenga urarenze nani?
1: Zenda meze neza nubwo nabanze kwivuga ko ndi mutimo ndikundo kagundo bagenzi. Mungu yavuze ugafaranga atakurumbira gero kuri umujyango kirore cumo hinde.
0: We kirore.
1: Wi.
0: Uri kirore niraba mwonka ryoherwa.
1: Natane cyane kabisa.
0: None hera hete nawe gamana. Wewe wabaye gute? Uramavuta nisiga kamota nesa. Ah.
1: Mona mi.
0: Hey.
1: Ewa yonzi yawo muri Asiatic.
0: Ehe.
1: Abahinde banyiruka ko bose kabisa.
0: Numbwire, nico gituma je ngumvuga ati uramasi mesa. Abahindi bazakuri wewe. Ewe.
1: Wi.
0: Tugushime cyane weekend nziza.
1: Ebana, yatweze ariko uwo musore ati yagenda taguhaya kamape.
0: Ibaze vre, uyu musore siwe.
1: Ewa, ati yagenda gakate guhaya kamape. Abantu twatwaza gakinge kuri 188 ice 2.
0: Ehe.
1: Eh, tuatriko turatamba dutaya ya kabisa.
0: Uko nukuri.
1: Eh, buri umubaje tukundisha tarahunga takubwiye.
0: Ibaze vraiment. Ntazi ko nangira ndamutemu akantu keza.
1: Arahombye.
0: Arahombye cyane.
1: Nokuri kose kabisa rero.
0: Eh.
1: Ewa, namuri ko muratunezereza bya radio indundi kwitire nimwe masamirizi dukunda cyane.
0: Mm.
1: Asamirizi sombazo esamirizi vuga izindi za kubumviriza. Asaba bumva hari hanye. Kesi abantu bakunda kumviriza umugani.
0: Mm.
1: Eh, umugani buriya ariko nje naratangura kumviriza ndee nundi kwitire. Naheruka umugani ebana nakunda gushirikwa na senge wanje.
0: Mhm.
1: Radio unyemereye umukumbira ko unyemereye ukambira ngo ndagucira umugani narari wawe kabisa.
0: Mhm.
1: Ariko maze gushika ngaha mu gisagara cha Bujumbura ndamara imyaka n'imyaka naherutse kumva umugani ebana maze kumviriza radio ndundi kwitire.
0: Mhm.
1: Andasuya ndumviriza umugani atangwana n'ingi batara wibuka umugani ari yadukiriye desanto sewa umugani witwa umusore yitwa maguru
0: eh
1: eh namuramutse cyane desanto de mwivurize weekend nziza
0: okay
1: eh abamenyesha makuru bose ba radio ndundi kwitira ba DJ nibagiye n'umuyobozi mwese ndabwete weekend nziza
0: mm
1: bangi bari amwigenda hari amwigenda kumubira mu kivogero ba sasa santari ni babiri.
0: Eh ni babirisha ni babiri bajya barenze.
1: Sasa ba mucunga mwigenda ba Edis aba Emerine na Emerine ari hanyi mwisha tanye gitega nawe ne abo. Wewe yatashara nyerera sinzu ngirawo ni yari yambaye ikanzu ikigandro cyo kuri radio ndo ndikiti.
0: Ucubibona none isa.
1: Wi.
0: Tugushimire none.
1: Eh bana ugira ibihe byiza muno w'Imana.
0: Urakoze cyane.
1: Ariko uri mu ngabwe y'ibyuma.
0: Eh.
1: Aturondira karirimbo kitwa ibikomandano.
0: Igiki?
1: Ibikomandano.
0: Okay. Ninde aririmbye kwanze no niyo ndirimbo.
1: Ukaririmbye n'abakenyezi, sinzi ko abakenyezi b'abanyamakamba, sinzi kumenga n'abanyabururi n'abanihenze.
0: Mm.
1: Eh, sinzi ko crepe ihunja. Sinzi ko ndabibona neza ariko handitse ngo ibikomandano. Kanezera abantu bose bubatsi zabo uno munsi.
0: Mm.
1: Eh, gace kanezera n'umukunzi wanje, sinenze kumuvuga izina hariya. Eh, nabona hari arabasore bato batangura kuvuga. Eh, wacyabyimbirayo.
0: Wacyabyimbirayo nyene.
1: Ewana yamaze kwiyumva ko numwe na wundi abandanye agira weekend nziza. Urakoze cyane mubona.
0: Sawa. Thank you.

0: Akumba na kumba gusa nani mande nani mande yifone.
1: Ah, mungano mvisi muna twenga ngaho.
0: Eee, niyo turi kumenye.
1: Yumve nyene ko yumve ko akunzwe.
0: Akego.
1: Tugushi.
0: Akaririmbo. Numa ko kwa Adrisa Kim.
1: Adrisa Kim.
0: Atiri gutuma niyambura ubuzima.
1: Okay. Tugushimire.
0: Ya wasa wanaye mugira mugira wa mwiza.
1: Okay.

0: Jambo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Oui, ni sawa.
2: Ni sawa.
1: None wewe ngai wanyu wakwitande.
2: Wanyita.
1: Hey.
2: Wanyita
1: Nkurunziza nde.
2: Nkurunziza.
1: Inde. Ah, Fijance. Fijance. Weekend rero nibona gute. Uno musi nta map ufise none.
2: Map.
1: Okay. Map ni ugukata telefone rero. Iniyo map. Umutuzo. Kano karimbo kayo ya vrema karenze. By the way, yani sene ya zavro.
3: Kundi mbere ni nyuma.
1: Jenda kuna kufugi winu, muna kiwa ho, muna takiwa ho. Nao bivuga vjiza, nane bimufashiki. Hello.
4: Hello.
1: Yes sir.
4: Mumeneza.
1: Tue tumeze freshi sana, linde tuvuga na.
4: Cyane birumvikana kumwe kumuntu adukorera umuti kabisa uravugana na Claude n'abandi nka igihanga
1: Claude
4: Karaudi ni kwa pa gihanga kabisa
1: uko apo gihanga Claude
4: nam
1: none bujya mu bagenzi bawe bose umuntu ufana ninde
4: yana se umuntu ufana
1: eh
4: yana abantu ufana ni besi cyane
1: oya harumwe ufana je numbeshe harumwe ufana
4: Tule te umugore wewandi.
1: Ehe.
4: Dewe ndasaba jamangatu turi kumwe nyine ari abo ngunda cyane mugomba niba genda bangana ari abo cyangwa ukunda gusumba abandi.
1: Ehe, naje uwonye ni wonshaka uwonye ni umwe ufana gose.
4: Dewe ndakunda umuntu baje kugina rya wakenya ngai gihanga kuko aho mbandi ni wabahari kuko mubari karabumbaga cyane kuri gatano no mujama wanje gose.
1: None buryo mukundira iki?
4: Icyo ndamukundira. Kese turakunda kihanga duhuza kama impanuro nanjye nka muri impanuro abana tugenda dutahura na muri byose
1: none nga weekend rero ngo bimetse gute uno munsi ku mugoroba bica bigenda gute
4: ewa naho ngo twe twanayitsange turi hano bita ku gicunga nyine kugira gatano ngo igihangano bita ku byone kabisa ni hopchuri yego
1: none burya wavufata bungaye butatu 10 mirongo ibiri
4: Oya jewe kire tutatu kugira ngo ntahe nyene ndabyumva neza ka kugenda na jura gisa mbagirika amwe nyene nta bimeze
1: Dutatu ni sawa
4: Ariko nayo waturiye kwera se denda kinayo kumenya gatina ki wandi kugura karadi ubu nyene
1: Ah okay nitwa soso okay nitwa soso shu
4: Ah kwa dani na grano ndi mono ya hade na ndi waturira nka wewe kwera ni ndari muhinga bw'ibyo
1: Rina
4: Neza cyane kandi mwamamuzana na umujama wa kwera asa ni musigara kwera ni nyinuze ya

0: honey.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, Saluni de Tufugana.
2: Frank Gitega.
1: Inde.
2: Frank.
1: Frank, metin itaga Frank.
2: Ashandashi makaisa sinzin ha.
1: Hewe.
2: Wa.
1: Nunenga ho.
2: Wa.
1: Mubona bimeze gute.
2: Ashinoni neza kwera ngamu kanya tugira kujye kuri sitati ngoma ngaha ni hora.
1: Ndumbwire.
2: Ashya, inoni ndam.
1: Ngira, hewe uza kugenda wambaye gute? Mbwire ya stilo uza kugenda wambaye.
2: Ashya neza cyane nabere wewe agosi nako bizwe.
1: Oya mbwira basi ngira uza wambaye ipantaro imeze gute? Ishati imeze gute?
2: Panaro gira bura ishati gera niko kigira.
1: Nikoti. Ikoti nyabaki ijya koti bambara bagiye mu rubanza
2: eh
1: oya nawe no tiranzi ko avuka bita vya bikoti vya baririmbyi
2: oya reka
1: none
2: wa
1: kumaguru nawe niwambiye kumaguru
2: ikirato igisigo cyo kibona nawe
1: kimeze gute
2: wa
1: Timberland
2: wa
1: uza kugenda wambaye Timberland. Hewe.
2: Sa.
1: Uruwa mumuji kweri.
2: Sama. Mutemu makari mbo ka Fernando Kazimani Mhunda.
1: Kazimani Mhunda.
2: Sawa.
1: Feshi sana.

0: Buja jena sanze buja umuvye abakeneye kugira ngo uheze umuteritika. Mugabo naho he ukatusanga rero nawe uciwifata ukundi kuntu kutameze neza. Buja si byiza abakobwa muko muranyumviriza. Allo? Oui.
1: Kwishye kora vuga ko yari yashino ntanda bibona gusa sivyiza cyane ntibimbimbaye.
0: Mm. Nene nk'ubunye ubonye mushikawe afise iyo ngese imeze nk'uko ni ya imanusha kumutekereza
1: sa ubwo ndongera nka mahantu urahambira kwikaragira tari byiza nka mwitsi impanuro kweri nico mbona nokora
0: hama umusore nawe uca umubwira iki umusore nka wewe ni igiki wo muhanura
1: ubwo umusore nawe yaramenye banga nacho numva no muhanura kwe
0: umusore ega none umusore nawe afite umusore nawe none nawe ntarimwe
1: arimwe nawe nyene wo muhanura urumva umusore singa muhanura kwembere
0: umva umusore umukobwa ni sawa ku musore ni bibi abandanye
1: oya si bibi wo nyene wo muhanura akabiheba
0: erega bose ofite bose bakora bikora mu gutanga rero impanuro n'ucu hengama gusa ku mukobwa ngumva ngo umukobwa nabihebe ariko umusore nawe ngo biragoye mu gutanga impanuro burya uzitanga kuri bose nimba ukeneye ko ikintu gihinduka ugitanga kuri bose ati umuhungu yigenza uko umukobwa wigenza uko kuko umukobwa umuvyeyi abakeneye kumutera iteka umuhungu nuko nyene burya je nasanze abavyeyi nibo bantu ba mbere baba bakunda ko abana babo babatera iteka ariko kandi ukadusanga rero usiga bifata ukundi kuntu kutameze neza ukaca wibagira n'akaranga ku Burundi yuko hari ibintu nyine bidakwiye gukobwa kuko bica bitera isoni Allô? Oui.
2: Ram.
0: Ni sa umeze neza? Elise?
2: Elisa.
0: Ah, Elisa. Elisa.
2: Ura.
0: Terira none.
2: Ebana je bibaye nkuko bari nk'umwana yiwanje.
0: Mhm.
2: Je wose kumaye mama yangu no cyane kwirukana kuri
0: Mugaho kumwirukana siyo nyishu?
2: Cyane nabibaye uri nka mushikanje.
0: Ehe.
2: No tandonde aranje mushike wujya muhunga gutwaye.
0: Eh.
2: Gikata kiba kimwe kukindira.
0: None Elisa wewe nurukura wewe ukura bomora wewe?
2: Wase kubomora.
0: Nukuri? Erega. Hmm?
2: Wala hasi bibaye uko.
0: Eh.
2: Na doru iyaba wewe kuvuga shuwawe na tujya mu ngo wasabuka timbo kazi genzu
0: eh
2: ajabora kati wakwere rubanze ibintu bikagiye kumurongo
0: Elisa urazi mu gutanga impanuro n'uvuga ati ngo wowe ngo kimwe kukindi oya uramubwira ati rero umushikanje jewe mbona iyo ngeso siyo sinziza nakaranga kacu ku Burundi suko bikwiye kumera urumva ico ni kimwe hamwa mukacubwira n'umusore burya namba wakunze mushikanje Raba ingene ubitunganya.
2: Ndabaze abakobwa kari ntumva none.
0: Ndabakobwa gusa bonyine none.
2: Abakobwa?
0: Eh, sabakobwa bonyine abahungu na. Mureke guhengama ku bakobwa gusa bonyine. Nako ndababwira ngo mu gutanga impanuro kuri bose. Eh, umukobwa n'umuhungu bose. Urumva namba ari mushika urambwira ati ebana raba ingene ushobora guheba kuko ntibiboneka neza mu babanyi ntibiboneka neza mu muryango usanga hariya Marita asigaye avuga nabi ati urati umukobwa wa Marita wewe ingeso sigaye afise ingeso sinziza icyo ni kimwe icya kabina urazi umuhungu wa Kanaka urazi umuhungu wa Claude urazi ingeso sigaye afise alo
3: Ni sawa kwa radio?
0: Ni sawa. Umeze neza nawe?
3: Umeze neza.
0: Ninde tuvugana?
3: Nitaye butagana.
0: Ah?
3: Nitaye butagana wa.
0: Eh.
3: Hanyuma azima ari kamwe ravuga icyo ganiro. Je nkamperere ni nka byonyine.
0: Aho herereye?
3: Amerereye ni nka byonyine.
0: Eh, birahari.
3: Nene konda rabo mukubwa mnyusi mani mukira kumbie kana nato kiri gora kwa hana kim.
0: Nana kim na uto kuni ndura kwa.
3: Mukira kumbie kana na hivi na hivi baadhi ya kitu.
0: Mugabo, mugabo zobavziza ugiye kubavyeyi. Hama ugaheza ukabwira abavyeyi yuko nakunze umukobwa wanyu nao arukuru nyene usanga mubi changa changa ibintu kacu usanga bime bice bigenda neza
3: ndabaje n'iki gihe baragira
0: wi ndakumva
3: ndabaje n'iki gihe turemo ico cyarakeye cyo mukabwa mwese mane gombara ratwa hamwe yagariye mwe waratwa.
0: None kokera zera kundu no munsi none habayi kuno munsi no munsi hari iki
3: ngira na ibi bitera bihinduka
0: nabiye bihinduka burya
3: kandi mbona nayo bari te kaminuza ntaje kwirigo litora bazuye urafwa
0: mugabe ibyo si byiza no kuri
3: yego
0: yongeso sinziza. Nicho kituma jina baza ni novugati na baza ni nosije chenye kino kigali kugira ngo duheze iyo ngeso tuituze iyo ngeso sinziza buryo umuvyeyi abakeneye yuko none ibaze umuvyeyi aragukojije neza hama munyuma azayumva ibintu nyine bitameze neza kweli ngo umwana wa Marita wasigameze uko ngo umwana wa Claude umwana wa Mathieu asiga yifatuko uvyumva gute kweli uvyumva gute nurinde nguhenga amanguruma ngo mukobwa ngo ni sawa ngo umuhungu nawe ngurumva ngo oya mu gutanga impanuro utanga kuri bose kugira ngo bose

none mumbwire kweri none iyo mugiye kubona abandi bakwagira bakora kwa sinzi none ubona bimeze gute numva ko nawe imana nanje woma nanje amafaranga no cangwa kweri eh nawe terite ku mujyango Chavuga ati nukuri ku Imana kuwa gatandatu ku itariki 16 hari ico umwana wande umwana wa Janvier azokora ivyiza burya biraryoshe none je ukuri hambira yuko ngo muri kino gihe ngo ivyonye ngo nuko nyene ngo nibikwiye guhinduka nana kimwe burya kidahinduka burya n'icuma ibugi icuma kirakena kumuriro kugira ngo giheze ugiye foroma nziza nibukena kugiha iforoma y'ikirato birakunda na uba icuma n'icuma mugabo kirakira none kino cuma kweri kirakwiye ko gihinduka kirahinduka nyene nico gituma ucukoresha umuriro ucukoresha amerezo ugakoresha ibiki byose kugira ngo ico cuma ugiye iforoma ubukene none n'umuntu nawe umuntu arahinduka alo Ni sawa. Umeze neza. Ninde tuvugana? Duza kaju, ninde tuvugana? Alo, rabingire ushobora guhagarara neza kugira ngo ego vraiment sinakumva kweri sinakubeje sinakumva numva gusinuguma bisuma byinshi gose. Nabintu bigyoshuza wumva ngo umujyango wa kanaka uraje ukaza wumva mutama wawe ngo yarashikije ijambo ati umwana wanje nakiryama nagisinzira kubera ko yabonye nga hari inka wumva gute

0: umusore wese akora nyumviza cyangwa ukubwo wese akora nyumviriza ibaze nyine cyangwa wiyumvire hajya nyine papa wawe cyangwa umuvyeyi wawe aba yambaye neza kugira ngo aheze yakira abashitsi icyo gituma rero tugiye kugaruka ku mico yacu kugira ngo duheze kubahisha abavyeyi bacu
1: Hello.
0: Mungere. Laura, fizi chushua guterera, umwanya nuwa wene.

iyumvire wonyine ku bwawe ugakoranya abantu ijana wewe gusa ku bwawe wewe keve wewe mungerere cyangwa wewe nde ugakoranya abantu ijana ku bwawe gusa kugira ngo baze bagutere iteka nawe batere iteka Ujya mu bazungu uretse ko mu bazungu nusanga abantu babaye huko nye umukobwa ashaka kuva iwabo akagenda akaba ku muhungu akamara n'ameza abiri ameza atatu akatasubira kandi iwabo mugabo mu mico y'ikirundi nibiboneka neza kuko burya umuvyeyi abakeneye ko umutera iteka n'umukozi isoni nico gituma mu kuwimanuro iyo kuva ruguru uje kugira ngo ukuraza mu gisaga arakubwira ngo mwana wanje uzokwirinde ibigusamaza byose aho abamaze kukubwira neza uzokwirinde n'ingeso zitameze neza rero ushitse nawe mu gisagara ko tusanga nawe utangiye kugira ibintu bitameze neza nico gituma rero burya ukurabona ingeso zimeze nkuko bamwe bamaze kuyivuga nga ati n'ukuri iyo ngeso nga aho je mperereye iyo ngeso ni hari ariko kubera ko bamaze gutanga icyumviro urumva ko ntuzi ko muri bamwe muri abo nyene usanga bakora kora ivyo bintu bakwatse kumviriza nico gituma je mvuga ati ukuratanga impanuro n'uvuga ati ngo umukobwa ni wafise ingeso mbi ngo umuhungu oya ariko babwire bose kugira ngo bose baheze bahinduke umukobwa arakeneye umuhungu umuhungu nakagenda agakenera umukobwa nico gituma ugutangara impanuro yitanga kuri bose ama bose bagacha bateragira gute

0: Ego bihunda uyurayi moti umwana ntiyarakwiye kwiha uburenganzira bwo gutanga ibintu atahawe uruhushya n'ababyeyi tina cyane cyane ko hari igihe usanga ababyeyi bafite indi ntumbero cyangwa ikindi bategura ibyo bintu mu gihe rero umwana yihaye uburenganzira ati si byiza nawe ni kubyumva
1: ego na jewe ko ndavyumva rero burya bashumugani bati indero bahasi burya rero umwana adakuranye indero nta kintu abarimo kubisanzwe rero ndunganira mu gatoyi hariho udukogwa dukora abana niko bikora abavyeyi rero ntucufata ibya byokoze abavyeyi ugacha bikora we umwana aho ntandero ubukuranye
0: dufate nk'ubu nk'umu rugo rurimo nk'inka kaza nk'umuntu ti ingabiri nk'abavyeyi dufate bagiye nk'iyo uwo mwana yigavye ari nakimwe ko nabavyeyi nabo nyine duhora twumva bagabiranira yo bagize nabi ga bihunda
1: ariko kubisanzwe nakivuze yuko hariho abavyeyi ivyo bega n'umwana ivyo yega rero kubisanzwe umaze kugaba inka uri umwana urumva kuba wihagiye kubo urenze itegeko ry'abavyeyi yego

0: Alo, alo.
1: Aro.
0: Amahoro.
1: Ego na mahoro.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri hisi.
1: Barani mukike.
0: Imukike Valentino imeze neza.
1: Ego na mahoro kuro ja sandu.
0: Ijoro ryiza rero twagiye.
1: Ega mere kuri wewe nyene umaye muro.
0: Ndagushimiye.
1: Eka mbona babyeyi banje bose. Eka mbona bene wacu bose hano bibereye nibagiye ntunzwe ni seti.
0: Ntunzwe ni Imana.
1: Ntunzwe ni Imana n'umushyiri wiwe Perinati. Arabataje cyane.
0: Sawa sawa.
1: Ani seti reka cyangwa nangambone mugize ati wahengamye. Nibonera za watara ni arakubona mu juti. Mwana mukere wiciwe. Natiraro n'umushyiri wiwe.
0: Sawa.
1: Ubakune tero ngakwiri karatara kubona.
0: Ehe.
1: Eka cyane nibonera ngaroti ndibonere manyeta. Aruka mpatera kubona ngaho yibere ngahanye kukayaga.
0: Ora mubona kuri kuri ashanganye.
1: Yo ndamubona turi kumwe.
0: Irahira twumve.
1: Ego nukuri kw'Imana.
0: Eh gabundi rumu Kristo nkanje.
1: Yamugize ati wahenga nera kubona ngahanye. Kandi ibonera ngaho mushikanje ari ngaho kumagara. Ibonera ngaho na data wacu ari ngaho mu gitegete gataraguta ije n'abana bawe bose. Akuyomba ngamukanyoje taragutahije igacangira ngamukanihira mudogo taragutahije muyomba ngamugasazira tarakubona tini barani mukige taragutahije agaririmbo
0: ego
1: ntwe ni imana cyumera agarimba tikuba gasukupomora n'umushyeri wiwe aho bari bajya bakumviriza ati ni barani mukiga batahije
0: sawa sawa
1: ukabamera bajyame bakumvira izo bugoze
0: emwe ndakabaha
1: iseti niyakwibagiye
0: ego
1: ego
0: sawa.

0: Allô.
1: Oui, Taro, Metric Santos.
0: Namahoro.
1: Mahoro.
0: Ego.
1: Medinizunao.
0: Turashima, Turashima.
1: Bajanda kumba nkaramba kwinumba ibintu byashushe cyane.
0: Eh, niko vyimereye, niko vyimereye, niko vyimereye. Reka tugwakanya rero.
1: Ego.
0: Ubifurize ijoro ryiza muntu w'Imana.
1: Ego, kuba tanzi nindi kumwe na beri yasi muri komini katana inara ngiza ya buronga kwa mutuma mwiza wa maha anga kachimjika abutu.
0: Shunguruka.
1: Ego, ambire niwe wenyene vetri santos ino mujangu wa yos. Kwa mwini nga bivju uma uti bandanya unene pata.
0: Ni mati hawa na Yezu.
1: Uti ni wira ambire chano uti kukura mura vila kwa kadirimba kwa Fernando katu imani honda.
0: Ni mukanya, ni mukanya.
1: Joro kiza kandi kumufasha wanje turi kumwe ngaha nyine n'abana banje bose uko ari batanu. Joro kiza kandi kuri wa mutama wa Furuha Ntwari na Elena wiwe n'umuryango wiwe wose. Joro kiza kuri Nivuba nibagiwe ibyo byo kiza kuhangana kwa mu DJ umwe ari kuvuga indirimbo muzungu cyanjye. Joro kiza kandi kuri Bigora Bagabo Izaki. Joro kiza kuri Moza mu iguriro na Misigaro mu rubuga. Joro kiza kandi ku bagenzi baje baha kuri Centre Butwe Niyo Nzima Mwarabu Manuel Jambo Nkorera Imana na Olivier na Chiza na Gwandika na Muhogo. Kiza kandi ku mubyeyi w'umama nkunda nani nkamukunda na wabo. Jere giza kwa tukuka na bose kaneza Fiance, Chantal na Girukawe na Sarafina. Jere giza kuri wara mwanje Barakanzi kiyara hafi wacho mwiteshinde na nyonga wana emire bari hakuja yi wacho mwiti ansolo ya kera. Jere giza kandi kubafunzwe na magwari yabo vitaru vitandu kanye bose na hiku izwe misuhuko. Joro kiza kandi ku ndongozi z'Uburundi zose ku murongo mwiza n'ingabo z'Uburundi ziharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'Uburundi no mu bihugu duhana imbibe. Joro kiza ku bakunzi n'abasanje bose n'ibagiye gikozi. Joro kiza abarundi n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'Uburundi. Joro kiza kandi ku ngendanyi zose zo ku ndundi gitira tanu umwe nkuyemwo. Joro kiza kandi kuwo bazi bw'izina ryanyu nizigiye ijambo ko ari ngafi iwacu akaba ari n'umushoferi ashoke imodokari nawe kibari moroke canke ho byose aranyonga. Joro kiza kandi kuba twari umutumba iwacu wa Mahango na cane cane ho bitana Dine bose ndabifuza. Joro kiza kandi mwese muramuke kandi muroke Imana. Abamenyesha makuru bose bo ku rundi kiriti ya tanu umwe nkuyemwo uti nimubandanye mutagaca. Dawe ijoro ryo
0: turagushimiye
1: kamera mutaha.

0: unaonea unaolewa. Awe mama. Hey way. Halo. Halo. Naam.
1: Wi.
0: Ni sawa.
1: Damba muri bebe.
0: Iya bari bari kugirane bwana Damba.
1: Yamane.
0: Angekuwa ni wewe wari kugirane.
1: Acha, ntabyonzi.
0: Nibanga jawe ni imana.
1: Ego na cyane cyane nawe wenyene urabizi
0: kandi. Sawa sawa.
1: Ego acha na titaguye biranga ukumuye unko awanga kunyakiraga.
0: Oya sinareka kukwakira. Ibyo sino byubaye kwa kweli.
1: Sawa rero kandi tubana zishunguruke ine hashe.
0: Sawa sawa.
1: Uwa mbere cyane uwa mbere no kabiri mu kamwijenda.
0: Mm.
1: Shandari wa mbere ni wa kabiri kumubira no cyacyo bimenye.
0: Mm.
1: Amuna mucho mwitende.
0: Yego.
1: Amuna ko doza lako.
0: Waza lako.
1: Ashe igitega no mujyango wiwe wose na mandra mu mbaba ashe mujyango wiwe wose mu mbaba gawo ingodi.
0: Yego.
1: Na miho dona sengo o iwanda.
0: Mm.
1: Na salongo alwa mungendo.
0: Yego.
1: Na kasikili amisi ngao baba wanje ngao o amubwita.
0: Yego.
1: King safari maboko.
0: Mhm.
1: Ndabuda sabani ngao mugatumba.
0: Sawa sawa.
1: Na Master John ngao muri Kongo.
0: Mhm.
1: Hamwe nabo n'umujyango wa wose.
0: Reka ngushimire bwana.
1: Ndagushimiye cyane bwose umujyango wa wose urunayiritse.
0: Sawa sawa.
1: N'umwana wanje ngati cyabanye na ngaha n'umudamu wanjye.
0: Sawa sawa.
1: Yitwa David.
0: David wa Minchano hana mpinzani peti.
1: Ama karibu.
0: Aho.
1: Pombe pombe pombe roza muhando.
0: Pombe pombe uchiye uyibu karoza muhando.
1: Claude na ya umufundi wa matelefone ngahigihanga Claude na wa Kenya na Ruki Bw'Imana na Pasino Mangede.
0: Ego.
1: Na Anna nga muri Betwa.
0: Mm.
1: Aba bari bo subumu ya tabiri ya data ya kada data ya data tuga muri igihanga.
0: Eh-eh.
1: Nashimiye cyane bose.
0: Sawa sawa sawa sawa.

0: አሎ አሎ አማሆሩ
1: አሎ ዲካ
0: ዊ አለስቲን
1: ዊ ወደለ
0: ቱራሺማ ቱራሺማ አማኩሪ ሚሲ
1: ንስታር ኬሪና
0: ቱራሺማ ቱራሺማ
1: ካ ንስታር ኬ
0: ነጎ አሁ ሙሄሬ የሙሪ ቡሶሮ ካኞሽ ኡቫጉቴ
1: Asha
0: mubusura kabisa tubumvane tujana fishan. Sawa sawa kadi limbo pombe gature bari gena ku mutima.
1: Ashe kambane we ni mujanga.
0: Turagushimiye.
1: Mujanga ame kisha makuru wa kirekire
0: kiki. Sawa sawa.
1: Asha
0: bari mukana
1: bo.
0: Mhm.
1: Ngona kadi ba mukine
0: mukine. Mhm.
1: Ngona katanga minga kayo kutona nyawe tagatara mujanga we. Leno fanyene nga mwinga kayo bawandanya kijoji Mwana tumini konga ikiri mwene sango tumkaseke huye Mwene loperi nga mkanyoshi
0: Ego
1: Mwene sakirota mwunga kumusiswa kijoji
0: Noko
1: Mwukindo nda unevu hanzo na mkwana wakawaisa hake na Tamani kanyeno mwukindo andanya kijoji
0: Ego
1: Sabisa simenaria singa kumusara gijira jiza Shantare wa mbre na shantare wa kabili mijenda gijira jiza Iwa kia tunabina na ama singa ingunzi wa gijira jiza Sabisa simenaria minga mkaitaji wane cheke na sasatia wewe
0: Ego
1: Na chirenge nga hama musuguru mjango wa wanda nyo isakashi
0: Sawa sawa
1: Na jia uramatari nyo na wanda nyo gijira jiza Habisa, mune masuna akunji mbindu kikiro usi nabuwa kiwa mbanyan kukuka.
0: Akari limbo naka? Ehe.
1: Ayo limbo.
0: Ego.
1: Ka alizwela kikongo ya misi.
0: No mkurai?
1: Ya misi ka alizwela.
0: Ya misi.
1: Eh.
0: Sawa, sawa.

0: Alo, alo.
1: Yes, alo, mutamo.
0: Ah, mahoro.
1: Nakeze mni minga kayo.
0: Ni makado.
1: Iman hanzi.
0: Makado.
1: Sa.
0: Ni sawa.
1: Kazi turashiva mutamo wani.
0: No, kono uko vizisa vya bandu, mwanya ni wawgi juro giza.
1: Ana chani iman hanzi. Juro giza kuri mwe mwai morongo. Kembo na abajama tuwa amanyo kiso hugui. Wanimana liyo ni muyanga. Na John na muganga nganya ubiho.
0: Ego.
1: Musa tatuha maini tenga ubiho. Uwe no panu mugenzi wanja tingitakati.
0: Ego.
1: Kembona abanyo yewindu kile nao na wifu zijoro jitu. Kembona alizine gamu soro tiwira mbire makate ya humbi.
0: Ego.
1: Ama wano wano wali tingitakati.
0: Sawa, sawa.
1: Kora waka tiwira mbire. Chomo ziwa chomo. Kirambu tiwirambi. Kembona nazaro ngahi giharo kumutuma wa mwango ati makatara gotashi.
0: Ego.
1: Misikara murubuka ati makatara gotashi. Uhanda mwango ati makatara gotashi. Yohani yangu ati witakatiri. Arufose ngahi nyeni kinyinyi ati witakatiri. Chinta ngahi kayeru kembona savima na muganga Desire ati makatara gotashi. Chembona Erika nyene ngahi kayo twitagati. Chembona misikara mvuga kimakatara gutasha. Abanyanyi bose bindi kritire ndazi ni beshi sino batonda kuranda bamare bitagatiri akaririmbo kazimana ibuno.
0: Sawa sawa.
1: Komera komera imana ntanzi.
0: Ariko harabo wibagiye?
1: Oya ndazi ni beshi ni beshi.
0: Aya nabo kwa nyokoroma na nyogose ngukabibagira.
1: Yaye na cyane cyane ama na ni bese no batonda kwanda ba kube bafime ndabatayi.
0: Ego.
1: Ntanzi kwa kalimba zo.
0: Sawa sawa turagushimira. Noko ndabona umunwanyi wacu ariko rero abantu bariko babipase byiza. Si byiza. Twabwiye yuko mwakura hanyuma kubipa mukacya mu byihoza mugoma mwa mubipa urumva alala si byiza bice bituma tudasoma ubutumwa bw'abanwanyi bacu nkako umwanya wamaze kugenda nta kundi mubandanye mwihangana kuba ariko baratwakora wabura umurongo biri kubiva kuri mwebwe nyene isaha 4:46 ni mu minota 14 dusha turangiza ibiganiro byacu. Ariko arasigaye minuti rugira ngo dushireko ya zagufuri tugira ngo dushireko zagufuri.

0: Allô, allô.
1: Allô, allô, Sandro.
0: Oui.
1: Ah, vous êtes un jour qui a voulu appeler. Et il y a ce qui a voulu se mettre.
0: Eh, urumva bamaze misu ndasenga nabo nawe usaga urumva ubise mitima ibiri genda gusaga ufise umutima umwe.
1: Ya yasikiye ariko ejo nziruka mu yambere.
0: Ya mbere uzoga ufise umutima umwe.
1: Eh, ndese ngire ibiri ngiye mu isengero ugira kamenda usiga hanze turakutora
0: so. Sawa sawa.
1: Makato makata turahenga.
0: Mhm.
1: Abamwe ni bindi ndiyo sikitire. Ndoyo jamporo ngaho mu gitara kicho giza gora kundira cyo ndiyo ndikitire
0: sawa.
1: Sawa. Ngo amera kandi mbokimana kari koko.
0: Dogiri kibazo turakarangiriza ko ibiganiro byacu.